Ama ndi vuwaiti dama. Ndi vuwaiti dama. Lifimi taifani. Ikapala pala FM. Iya kopara siya kasho. Iya lafrika spembe. Rishto bachimindi ni chayo veke na muzi. Ndi laburaru. Iya loo chama Afrika spembe. Suko teitani na hei. Muchono li dana mupuru uruwa fundama. Iya skubia ngandere ya kama. Zarkuli wanga manda bote wane zozino. Ana baspita. Chenu ndeka na mshimo sinandabu. Rbanga piba nanyi waka spio. Tenda baba weke tanga kore. Imbe kanya mshimo ya mutulu wa muaraji. Nibonde wa peripiri ni muzonda irani. Ngore ni wana wa miyazi. Mukherte makhale. Lo chazo wudia nina. Zedze leri na kurumere kwano. Shtondo vesa toto ni nyanani. Iyo ni misiro pakuna maunga matombo wa kuine. So vangero kam na mcheto wa shtiche. Ro chimura sabu tinga mandi. Vula chingia wudia nina. So wudia wudia kamari choto wa chiromo ndu ndu ndu. Mankambano liamboli ya toto. Tongo wamba chitu. Tanda zoro ngoti mbanyo ma zedze. Arna kurumere kwao. Shtondo vesa toto ni nyanaro pakuna.

Lo tsha Afrika Tshipembe vha ri vho vuwa zwi kho to itani mutsho no lidzelwa mufhululu afho nnḓa, u rothola u kho rothola. Zwine ra nga to amba ndi zwe zwa uri u kho rothola shango ḽo. Fumbili pe fhedzi wa mine ri khou sia tshoṱhe ya wara ya vhuraru. Zwene zwine ya bomo dza muneiba makhelwane hafu hampa. Sa ri sala vhuwa sasa fhedzi ndi lutaro thoma. Uluwa mbekanya mushumo ine yo mate yo khwata sa tombo ḽa maḓini vha ḓo i funa. Hei! Ngauri hu na zwinzhi zwine ya zwi lavhelesa no khwambeswa nga maanḓa mune u mona na shango doba magogoro na mafurokiki no rano potiela u lavhelesa u vhona uri zwi khou tshimbila nga ipfhi ndiri lo tsha nga nḓila ḓe ṋamusi vha ri vha magondoni mthetshelese tera mbuso i tshi nga vha ya uri hu khou tshimbile zwi khou tshimbila muyani na ṋamai arali vha nga hafha mageteni ya shango.

0: Aspetta, farò parlare Manciarone.
1: Come on.
0: Now we done.
1: Non dico
0: nane fa scocimbira ndi sadamu wali komunisi ya muchate
1: ndi sadamu wa watu musumeri wa chichaba mtu wa watu
0: parikulibu nga manda sadamu
1: aa zao change na mchana siya ndane fa
0: na baka ibo fish
1: aa nende ya mandira siya ningi yangi
0: wataka ringa manda bo fish Zimbabwe, MSN, Mnangapia, Beba Saini Mlayo, Nwala Tendela, Hai.

0: kha zwileludzi ndi zwozwo vhathu vha kho to vhona kha tshikiri ndo vha vhoni nyana mulovha.
1: Ndi to sa ḓivha zwori
0: mauda a idea na ri tshiwo uri kha ri zwi lindele vhege daho ri pfhevho zwa anwani yavho ngori vha ḓo zwumbula uri na ngero kha muntshatsha mugwana zi ndi hanefone ndabva kha kutea u damasi vha khoedzela uri shimbile nga nḓirane vhaita vho ri ndi yavhuḓi nga maanḓa ngauri arali zwa sararo mafhungo aya nga sala be mudama zino zwi dinaka ri kwakwe a fhele ya kufora muthu. Ndi khou amba uri kha vha dzumbule dzoṱhe dzi khomishini dze dza vhone kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe.

0: lotolala into beyikhetha ngakhole
1: bantu beyikhetha ngakhole angeyamagwada rikuliwa ngama
0: ndikhombela uvusa vatevelao ndivo magret raidani manyanya makhulu wa mbofo onesa vuva na jimu ramatidza mapate na wegnese magwada anesa magwada apa khabari ndipe pekisenga vavenda vosamele mbureni chipumuro.

suka ri kuri hey hey yo mate none kha vhasenda lezwa zwino nga uri roska kha slash tema chashu ndono ra g boy se zwine vhone vha ita zwone ndu dzhena emne kha 0860250 na vhelike vhafunzi vho mj mutawo ndi pagodi chief minister kha mpofu katina mitu ya kheba vho maine vho takala mine nshika lo cha vho maine ndi matshelo ndi rumba kutoba kampana ri amba na mutimu wa thoni na watamu na rumba vhone

Ixi, Luja. Ixi, Fethu. Andisi mntu ongawuthandi umculo onjena, but kukhona mani into yoba isound ingathi slow yena, ungathi uyagijima uyakhawuleza. So ndizamnika u-6 akakhalizama ukulungisa uba kuhambe makunye yabo. Ivoice mnandi.